siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo, siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo, siyathandaza, siyanikela.